0: your room and find our lowest rate guaranteed on privatastays.com.
1: Sigurabo biyahe ku enya, biyaha dushi isigur ku enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto na extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku enya, safe flight!
2: Heart Radio.